Já, það er snart, ekki aðrinna, það svo gísi ekki hvernig enn tísi sér á K3B í 9.7 FM, donna nýtt að hvað er nálkjóð í aði religious news í aðrinna stað í aðrinna það er skil álætt að danna dandlinn gíð í Hong Kong í aðrinna danna í aðrinna dalt og það í aðrinna bagað í dahi en linn gísi í aði da finn í la í aðrinna prominent the underground church We are big shit in Beijing, je. Ea di flat that's a between di Taiwan. Aro e aji shinti seek. E aji ea di ka e yedi given ye. E aji resettlement. E aji abroad. Be kego shi aji di mountain. Di pressure. Di betsando. Ea di Chinese authority. E bakashi ea di ea affirm. Aro e aji di ba colleagues. Dan lingi ea aji. Aro di Ruth Wong. Ea di partner lingo e ajdi vidor law firm je gishi ajdi lato ea di legal team e ajdi represent adil e ajdi pastors do di nan tladat egi bitzado ea di zion church ea bi di beijing je e ta shi di gajin akitamilo anatin shla bi khata garo shi di bi e ajdi exclusive e ajdi adikid go ea bil di ea di associated press Wang shi nigo shi di be ea di gad ea di face di direct pressure ea bitzado di Chinese authority aro be shi ea nigo ea ajit khalneko ea ajit be aro ea ajit ba colleagues ge ajit ea di dissolve ea ajit di ape ba firm ea da ea ajit hodlan do lilge shi di shut down do lnil ea ajit di be ea ajit di authorities aro tse da ajit bi zilata ea di tse beats at the hilt ego di members gi ajdi zion church ea di china je shi bol tkango e ajdi ba found ea di e arrest with ilia di bi ye etla go e ajdi china di nska go di crackdowns dan lingo bakashi ajdi ea di single church ea bi ye di decades aro ea jin gi ajdi free with ilia na kin ndi zada da bake de She ea di Trump ea di brought ea la. She di ba case di ba chen ea aje. Di ba Chinese counterpart. Xi Jinping di ba ye aje. Di may be the lat da ea aje meeting. Ar ea aje di ba partner di ba ye di firm. Ea she di do ea di corporate da. Ea do ea di sign. Di ba chen ea aje di dissolve do nilge. Ar ea aje di hat ea ande ea na da do nilge di gat nana. Ari Wang Shi Nigo D Thursday Anta Ebye D Bishop and Sikis Bakajan D video interview Ebits Adri Taiwan E Shi Ajdi Be E Ajdi Be D Transist Ege E Ajdi Sik Dor Nitika Eid Ebakashi D Nat or Taligib Ba Aro Eadi Shi E in Shlango E Ajdi Yadi Eadi definitely D Ea Needy seriously the effect Eadi Shish career Development don't answer the aspects and lingi ea di shisha in na.